0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

moo jaamaarloog sunna ñëw nga ci ci indi ci borom xam-xam yi nga xamante ne nii li gën a bari ci ñoom dañoo taqsim bidaa te suñu mbokk yi bëgg koo xatal lool bëgg am nu ñuy jëmmalee bidaa rek am fuñ la bëgg a dugal ba tax na loo def ne la bidaa bidaa bidaa te li ëpp ci borom xam-xam yi dañoo saxal ne bidaa dafa am ay xaaj nga indi ci ko mel nii al-izz ibn abdissalaam bokk na ci ñii taqsim bidaa naka noonu imam shafii moom it bokk na ci ñi nga xam ne saxal nañ ne bidaa ay xaaj la kon mbooleem aalaamu yi nga xamante ne ñooy borom xam-xam yi saxal nañ ne bidaa dafa am ay xaaj ibnu aabidin naka noonu bokk na ci ñi naan seddali bidaa ay xaaj suñu sëriñ cheikh ahmad al xadim tere nañu jëfandikoo bidaa bu bon kon moom bokk na ci ñi nga xam ne jàpp nañ ne bidaa bu rafet am na naka noonu kon ku mel ni ibnu baasit wax nga ne def na jëfin wax na laaj nañ ko ci seen yi ñuy def ci bu koor jotee wala boog bu ñuy kii di ñaan bu ñuy julli di ñaan seen xutba yeeg di ñaan defe seen tarawite yooyu mu saxal ne suñu mag ñi daanañ ko def kon day mel ni ñoom mën nañoo nangu ne seen mag ñi daanañ ko def waaye ñun mënuñu ñoo nangul nañu ñun suñu mag ñi daanañ ko def kon naka noonu ku mel ni ibnu rajab it wax nga ne bokk na ci ñi nga xam ne bokk nañ ci ñi daan taqsim bidaa wax ne bidaa am nay xaaj imam ghazali yi tamit noonu kon ñii buñ leen génnee ci diine yaakaar naa ne diine li ciy def du bari kon saxal ni bàyyi nit ki ci lislaam moo gën a yomb dugal génne ko ci wax nga ne ku mel ni usaamatu ibnu zayd keroog bi mu dooree waa ji jaasi ray ko te muy wax laa ilaha illallah yenn saa tam da koo jàjj kon comme ni ko sunu sëriñ waxee woon fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allahu kon ëpp na ngay génnee nit ki ci lislaam te fekk mi ngay wax laa ilaha illa allah kon mu mel ni indit nañu ak leeral ci lan mooy bidaa loo xamante ne doon ñu sëkk ñu mën cee tegtaloo mën cee gindiku naka noonu di nga indee subhaat yi ci tënk subhaat yi nga xamante ne ni ñoom moom la ñuy def ci lu jëm ci wàllu bidaa ba tax na lu ci ne ñu ne bidaa la wax nga ne lu mel ni aaya al yowma akmaltu lakum diinakum nga xam ne daanaka ñoom ci lañu bëgg a tañ ci wane ne diine ji mat na mboolem ñi nga xamante ne nii ñooy al mufassiroun te gën cee kawe ku mel ni imaamul qurtubi ku mel ni tabari ak ñu mel ni ñoom kenn ku ci nekk yaa ngi ko firee dugub yenn saay salaam ca màkka ci laaya ji suñu borom di wax ak moom la tadxuluna al masjid al xarama insha allahu aminina muxalliqina ru'usakum wa muqassirin suñu mbokk yi moom daa naka dañu utu war a wutal ko bëgg sa mbedd moo xamante ni fa dañuy jaar naka noonu ñu jàppe ne farata la daja gi ñii daja nag di ko def ci jàkka dajale nit ñi dana omar moo ko njëkk a def dajale nit ñi ba pare ne leen seen bidaa bii day bidaa bu rafet la kon loolu li muy tegtalee ne bidaa bu rafet am na kon naka noonu lu mel ni ba tey xadmul quran dañ koy def te xadmul quran mën nañ ne it moom it bidaa la xasana te ñoom dañ koy def naka noonu it ku mel ni ibnu taymia nga xam ne daanaka mooy seen sëriñ saxal na ci téere bi ñu tëree iqtida siraatu mustaqim wax ne ne ci lu mel ni gàmm soo ko defee da nga ci am tiyaaba kon mel na ni moom jàpp na ne gàmm bidaa bu rafet la kon borom xam-xam yi nga xamante ne ni ñoom lañ mën a sukkandikoo ci génne ñëpp saxal nañ loolu ak leeral dafi lu jëm ci lu mel ni

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex naño jëflante ak wa Dina Farm yo mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yo mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen sa itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am ay jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.